Ngiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers ngayamburungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugurungi nga jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.

0: wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga abakumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Good thing.
1: Ugh, what is that smell? That stinks. You're on the Trop with Robbie here at BFM.